nana nya mie kpli elo ase nana mie kpli e omo e okura o ananga ma mo ya ka onde ya disu matia ke cross transa mo yo kande ne ay mokbe un ni a aseri ke a ani e unne tetetete me ya vidie na ka ni we lali ka wole be ingira inu sa e unke sapana ani e unu sangatanga ma seri kan kena e ungwanu ni kan kena nya ni ke di nkan kena nya nzwe no le nkrike ani e unu afin wa mayo kula nga mo e ufiwo so tengle mu baba mi kpri kula na ya fajuma nga ya wo enyuru e lo ase wo mu ye fa e wo sanu ko bobo tinga e lile ke nga mo e fa e ja wo ai mo kun ba odun mani nya kan vulo na na mi kpri so se den fa ma be nga mo dongo e subi wa munya lenu mo be ko ko lenu mo be sia bi se mo be la mi wiye ba wo bubu wiye kusuma wiye wa wa yo ma a wura buen wa kumbe mi la mi nana mi pri wo o imbo ye be nta me so ti en su so ke mo in pe be so fo be sun gremu bubu wa fo mu mo in pe be sun apokro sana ni cha apokro sana ni sa apokro sana ni ma ninge in kranga ma fa boli klo sana yin o ti chinji o bo bo si so ninge ka expansion so afan ba fo ma fa sana ye jari afa kachi i sa wi nu aya wore wa fa sana ye marie wa fa kachi e kamera ma be won se kun wa fa sana ye yi jari e wa fa kachi mama ma be un mana ti wore kun ba bubu ba gwase be sang wa fa kachi be drapeau ma dongo yen so so fo mu be sa wa wu be un fo un be o ko fi su la be kura fi su kokun be di be juma be kura fi juma di kun ananga ma yen mi pri ni a wa we te ni a bai fo mu ni a zam linga nga me juma ga ba di cross na ingwa nu mo be o nyire ne mo be su su ne fro ngre mu ni on su se ro ka ananga ma mi pri o ma ti a tre yi fo e do tro so me nu mo wa we sai o kama si na be kura kura kura nga mo ananga ma mi pri be la mi kan ze be le mi bobo baba to toare mu ba to are le wa frambe be wo be un saboti wole ku nana mi pri mo npe be su kenya mo Jesus Christ o woli be se da nzo nsulo mo ko bu wa fo wole mo ri ko igwigwi ngre mu be so fo nga mo be tira du Maria nga mo nanga masre nga su sre fana fa di.

0: Nega ti mlanche o sranga ba jwe ki ki ki ba mokwe e monku asabu e flay mama abosu ya nga moye o nyamansu mama yo
1: yo ba areo
0: yo
1: ne o kayo
0: amen
1: ene sapanto wa ubu
0: amen amen amen mama yelo ntise
1: mo ke zimu wa ka
0: ehe
1: ne me bodu na mama o reka
0: yo
1: Yo. Like to no kamo le ma funa pe nyere nti wa minde minde bi.
0: Yo.
1: Ba nga o bia so che ko ba yin ki ba fe de ki nyere ki.
0: Na ba fe de ki ngo wa pani bo ume.
1: Oni ko kun bi o ba wa yin ki le won si le di ma. Yo pa pa so le ki. E to no.
0: Yo. Yo.

0: be kele nye gira no le ngomoto le senti pa mke ewa Jésus nou e moi yakaki kingba kanza tibete ati gira ati anye ou fle golo e wo be ou sese ou e klein ke eko kan eko bonu yakaki kingba mais soti se sakpa na ndenga mo e monke gwengo e nou otina ou le onga mati bete onga mati golo na sati anye akla fle ayo oni amerike akla fle ayo usufu amerike e nyamani o ye eske aminga mo meti radio maria e jambo e nyamango ya matre ya sela la ba ili o tao e franu le sanga se sana bi bo ti pe nu sino so su sin oko bua ke nu so guya mto kwa no so so radio na na so ti nga o lu to nu no so i so portable bi nu na so o ti nga e ame sike radio maria cote d'ivoire e nyamanga mo kwa fle su e zo le ni o ye 05 05 82 35 36 mon casse na konle Emmanuel ngambo William sirpo pepo le allô
1: oui allô
0: ba Frédéric
1: baba
0: ayilo
1: yo
0: ma yami en kai
1: yo yami en we u kale
0: yo ganti se
1: vie a fait yo mesua
0: ya komisi
1: yo te Or que vient qu'on a que ay maki ya je quoi il clolo
0: azu be clolo apa
1: kole amu ko obori clolo idu ma bokri ya mule
0: qu'on a clolo ngale a kan bi ojo won o bazir ki mbo a kan bi ojo won o ko kure nu idu clolo ngale di mai clolo di ana lo fo
1: wa je ma ke irina ofi ya msoklo ngwe ya msoklo kwa mbe bla mse bolili
0: akwe
1: wata ko fi akwe buake
0: yo akwe buake
1: yo ya gbeleli ngwele kwakwa na mi mbu yi iklo nduma o
0: yo ya
1: danga Sanga en kilo, ay mati ya nzu kolo.
0: Mati.
1: Kenji lelele, ibobo mwabu. Obo nyamu kiyo.
0: Mati.
1: Na inye bu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa medikewe. Me ha fwewu. Ya mu Radio Maria lo fwewu. Be kwa kwa nga mo be fle Radio Maria nsu mo ebo nze mle nye be mwa medike. Inye ba brisi ni iji mami bousu nyo belikyo.
0: Mam bousu hali wole bia mo. Iyo la fi duma. Apo e duma na bo duma. Fule nse ke hai. Bia nwa lo we nunyo. Ya siye duma.
1: Inye ba ali yon. Inye mye kwa joklo nyo belikyo.
0: Wat mwa fle kirai.
1: Ntuli ajale kan ele na ble ma bay. Inyo madame Achil inyo be kwa belike yon yon dobla inyo be mwa belike
0: yo
1: na ete yon nuna aymanchi ma akos e sombo mi blang ima mi yo sakiryo
0: ame yako
1: ye bo na wle anse konan ka yye monja oti a fransi
0: depite
1: depite o akinde mi bu anka mami yo
0: yeti Ba klao. Eh, apa ni bo fwe, ou me kwa sale solo fwe, me kla kla kla kla belike. Eh, e ni abla, aya mari. Bo ou kokumbole. Eh, elike. Ta baba ite ou.
1: Ayo.

0: Hello. Abo. Est-ce que radio Jasin bo? C'est Abo ma Jasin gale. Est-ce que na sika ka fansa?
1: Eko
0: so abo Jasin ofis ba. Sin ya o ichu anti dan kusu. Ah, pa so pa mo
1: ya
0: sa le won kun ga ni. Yako ka fansa ni
1: ano
0: Eh?
1: I'm going to go to the house.
0: Mali.
1: Mati benga mo besu no te donwa o moi
0: ndo onwa bi
1: benga mo besu no bo nyo be diko
0: yo
1: na be ya ki ke kona ti gbe kona na pa gbe re
0: na wre yo kola sana osoro osoro na wre
1: na de nyo
0: be fa gbe me fa be ka ki na wre ya ka na wre nungwa kumba fa be mba kyo yako
1: ah ba no wenze ka mo nyo mi ro su ku ke oh na wre na ti sa mo nyo mi ro su na ya ma ki a mi ngwa na ima
0: ka bo do wa bi yo la ete onu Eh la ami clanga mo ami fleli ami falvesu ami fa bele be fa tanani radio maria inu ambo eh ami kla kla ni ami kla manya mi bi bache eh ifa etwa amakatwa de o kla etwa ma e wan katwa ona se kesan fle kla etwa ya katwa manya mi orhamesu fa mo kenga mo ami kole fa mo bla mi kla nga mo betu bungle mu mananga ma mi pribo o sasa ma tian fien en blen yo avie ami ni abia pasteur noel kwaku Wali William Bragri yoki sani masino Radio Maria Côte d'Ivoire mo lama mo inwo sulelele ya metiringa ameteo no nyamwe okemfle

0: njanu njanu mo amanu sie oni niemu eamke yemi Jesus Christ kulule mo vakuli dan idumanu Radio Maria Côte d'Ivoire dike akuna mbamo kye ma amutinga eni ambla o kisamanzinu oyo o ama egwekun na kai na ama egwe eni abia ba Noel ba Noel wa patan mi mai ko patan mi na o mai no vie e ya fa gwe na ikranye ama ikranye boyekun isre yamie likawre
1: Dingbre nyamie aluluwa amvoe si fo nyamie no soane ya le fa ni roa se emi famie sans juge de mon ba mi pri kulao obo asi amvoe le lita trasu krosana in kulule danu ma na ngama mi pri akenyo fluano fasi yunu ko akro krosana nele ma afali owa kumba kinyenge ya famani isi okuna sera kula ngamoyo fasu no la fisu osumlima na sengonya anangama ngwa Va mi kuri kuri son manu ya mama ba akuri nsue mai yali wa fano swa isoti lo asi imi shushu tu manu. Ongo ya suli ya ingume ya mwe swadi va mi kuri yoli on ndenga boya kredi mi kare ko guna on mamba kula nya kakire ko guna on mamba kula di ngrolo a jami a fiance keke eti mwe fasu inunu yoti kingini yo e sroka no swa nde boya ka wana mi kuri wa gwa bengambo benya fa bumenya fa mumo na wle su Bwana ngami pribeti ndengwe mande son kangimbe e fa radio e fa yolosano ananga mami pri rasu yoyem sa yemi juju de manu amen
0: na ikira e ni a wa ma ikwe kuna ka gwen vie mu e ni a biangu na pierre wa fa gwe ma ki klin fa ba

Juke be kulabe niye be siya mvoe ebe yo. Amnia, inyo sumo leke mari, inyase mokpe faz niye. Mari ole, kamo be fredi ya jambo ntin, onia osike dike kunwa miyan be sa. Dike ngo amiyan be sa len se oyu komwa be ingwase. Ikusuma ni som fatama. Ofara kabe se kenyo, anangama wa Jezu. Oni wa mari ma miye bobo, okuru di danfe li ingwe li su, osuma ni anju Gabriel li kake yo uwayen, bitran jakumbo na nyanzwen obano. Mwa akula mwemenwa, obo fleri wa, niya samo so agye, se benga mwen be jajama etiye be fleri ye bali me nyanzwen. Ya inya yanzwe nyo. Ma, itiyo ni anunga kuyo yu. Sakwa, ile nga lenga Jezu vate sun, bie mwen ya mwen ule, mwen se ke mwo, inde unu se, min dolye ni ajuma. O fada kokpe yu la ke, li ke kun doju. Blenga nanga mambobo siye siri njou, ye sasonyo. So ni ajuma, ole mwen tinde. Yeah, ke mari opeli yan se mon ni son yin zoli en sansun en ke mien Jezu kan se o se li ke e doni anjumay se ngo yoli o yoli na anangamay ke kring wa yin zoli en gluti nan tutri tiyo nan be mtule su tiyo se nge o kri ke anangama o wole kebe flele moni le fatay otran le ye nzwe mwen oti nzwe mwen be ko sari mwen mou sa ou ko mali yesu pengben kokon be boso wa yo fe wa transan onga mwen be fadili ken ma al yesu pengben kula se ka a o se a jafen ka o se ma o yesu o mangou mou koye be sari ken yo be du mwen be fanzan fe fe me masran mou koye kokpe be insou ka be fa ngo ya fe mi ma bebe no be mu ere kun so ngo li e nga mo o ka si en yo fe tra ngo di mo ai sa pa o si ma ko fi o fi ana nga ma sa nu ma se ni ni mo ni ma mu san kula anu e fa mari oni wa Jezu e frebe e me di de ya pa so an kula anu ki kula mo ya yo e frebe bo am ni ka mi Jezu bobo wa yo mari ke kun se wa tan man ko nu on ici ba koko male wa sreman ici oyumandi kefi ye ngoti ali ati foko foko wa kake ke esa enie me nzori ele enso ofiane ife ile nzori en ifatai wa we ifatai na ma oyu pajale yakundanu ngrem no so pen yura na ndike kulabi ala mo eyo ifre Jezu onini mari bebo mani ami ma egwe ku na yawa yinru ikun.

E kangana ekikli efe yi yamye nwande kanfwe Izayi ifluwa nou. Izayi ndetre able nou ne nou iwa blu fagyu blu ne kou. Amo ma e siyesu. Iwan nyamye wan nzwe mo ofin glu lo. O toman gwen. O lwa lwa siye. O me ifanga. Ne nge nga mo be o nou be fifi be sumba. Yamye wan, min wan dey, koti so. Nden gambo ofi min wan ofite, otoma sram besu nou ngben, oyonga nkulukulu su, odi juma sramu be awune banu. Yamye mbobo in wan dey.